Yesu, unapeana maisha yako. Hapo ndipo unaunganika na Mungu, na anaanza kuachilia hekima yake ndani yako, na ufunuo na utambulizi wa mambo ya kiroho.